Ito'y itaroon na hamutog ona, no reza tiya ona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, belatoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Imig itaroon na hamutok ona, Noreza Tiaona, orasawang kapasitan. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-idek niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

terik ida iha fol, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fol ne, atu goza niya.

Malu kung ano na yung sira, kamutok palihohaw na imar, pahaw niya belo ni Trinchi, ha programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di jong pavimento, kusi fulan sa naluresing walu to tinantono. Molok ni, hawa to hanya lorong diak bay miut. Kaya di saong ni lorong, ita se kolia konaba, di jong pavimento ha tene no matenek niya. Tiap malu kung ano na yung sira, molok kita huwete niya programa, tirmai ita barona lay, mujika furakida ho titulu hari damen.

Koy itaroan na hamutuk ona, no reza tiya ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide niya kama, kabiti ruma, kodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.